0: amala ku dogo na gara mo bikele kaji
1: agola fama
0: amala fama mara ku nkodi
1: nkonyanya godi saba ali at baby police
0: eh a baby a police mutuwe a run about afona ma
1: yeah
0: ma pala wa fa
1: Maraku,
0: and I can add that you know. And you're there, and you're suku replacement. Eh,
1: I'm not going to be able to do it.
0: Bi ha na ma bana.
1: Yo, ne ha ba to ina mo tu ita ni dra voka ka.
0: Mhm.
1: E mo bina ni pichet bata. Sa ka ri ka ma bina ha ma ka ta ko mi sen ta ko plus ko. Ta ko nya ko no ta.
0: Ma na ira baba yi.
1: Yo. Bye.